Sare ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa ni ga pa ga pa